Making. O bua le Tshepo ka Mabothavile Boruta. Hela abuti wa ka ntshwere monate. Eish, ne kopa mpapa le Steve Perry, if only for a moment. Hela nngwe potsa sa ntse ke dula le mme wa bana ba ka ko ntlong. Eish, ke re bophelo. Batho o tla loka. Thank you, Godman. Thank you, Godman. Egolo, o be le bosibo monate.